0: Hello.
1: Halo Ustaz.
0: Lam sugu sam ka ta ko?
1: Ang commerce sendirian sih.
0: Sadi, bu tam tam ra samung kana nai.
1: Kobru de kanai mana, Sar?
0: Kanai mana, sadi.
1: Bo kobru de samung kai.

0: Hello.
1: Hello.
0: Lamsabot samongka takho.
1: Hello, sir. Ang kamustalan siya ikaw.
0: Eh, sade takho bisroy.
1: Hindi takin is samong kanay man abla.
0: Eh, sade.
1: Har bil job yar kare ka har ni samong no special track versi.
0: Sam no kuna nai.
1: Oras ng kuna nai ni yakray bato ni ingay. Kanai chong lerong ni ba kay ang mong kay sa taliya.
0: Jatan bagino.
1: Jatan bagai.
0: Dah ke kena di takuk.